0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira. Pag Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Yung D3, ang bago.
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Vitalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago!
1: Pag may sakit ka, mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Oh, yeah, so

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: OEM is Oil and Fuel. Dito na lang sa 104.1 Spirit FM.

Neymar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Buhay pa.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3. Ang bago.
1: Kaya kasi Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Manalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3.
2: Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy.
1: Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon.
2: Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga

0: Life Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Lahat tayo may first.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: todo panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang napiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag ghost counter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Baang with C at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw po sa lahat ng ating mga kanutrisyon na nakikinig at nanonood sa Mimaropa Nutrition on Air. Lalo't lalo na sa lahat ng mga kababaihan. Tandaan po natin na mahalaga ang ating kampanin sa pamayanan at ating pamilya. Kaya't paalala po sa lahat na alagaan rin natin ang ating sariling kalusugan upang masigla nating maibahagi ang ating sarili sa pagtataguyod ng nutrisyon at kalusugan ng ating pamilya. Happy Women's Month po sa lahat! At maraming salamat mga kanutrisyon!

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Spirit FM. Best Friends!
5: I'm Boy!
6: I'm Brenton!
7: I'm Aaron!
8: Ako si Jeff!

Para sa pangarap mong appliances at furniture,

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Ira. Pag Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Season 4 Extended.
2: Oo,
1: tamang narinig ninyo.
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin,
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mar.
3: Todo panalo at magka premio raffle promo season 4.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Coming up next.
5: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
7: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Si Kasanggang Engimar Camonias.
8: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
7: Nationwide.
9: Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan,
9: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: ara! Ang inyong kasangka at kalusugan!
1: Kasangka at kalusugan!
0: Angie Mark Ammonias!
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jaymar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasangkat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayo lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha. And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha, mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco, at ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo mga kasangga natin, ha. Maray na aga at nawa po kayo'y maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga.
3: Magandang umaga.
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Kamay Nilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman, talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay markchoco or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Marcapsule, ang ating Vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas. Itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental. Ito pong bahagi ng Romblon. Romblon ha. Itong bahaging ito ng Marinduque Province. Marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Engineer Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggaan Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Marcomanias. Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po ang pagtumar natin ng mahusay na Marcapsule Herbal Food Supplement? Alam niyo mga kasangga, ito pong ating Marcapsule ay nauubos sa merkado or nagkakaubusan po. Pero nagpadagdag na po tayo ng mas marami para hindi po tayo nabibitin o hindi po tayo nauubusan. Maganda po ang feedback, maganda ang result sapagkat kitang-kita nila yung mga mahuhusay na mga ingredients, lalo po yung mga herbal extract nitong ating Marcapsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Magaganda po yung sangkap sapagkat yan po ay piling-pili mga kasangga. Hindi po basta binuo ng basta-basta lamang, sabi nga. Yan po'y binuo ng may kasamang pag-aaral, pagsusuri, mga parents kong minamahal. Kung paano makatutulong sa ating pangatawan ang isang kapsula kapag ito'y ating tinumar. Ay unang-una po mga parents kong minamahal ay di siyempre narito yung ating mga active ingredients. Ano? Yung pong Agaricus blasimeril mushroom, yan po ay proven and tested na po sapagkat yan po naman ay matagal nang napapakinabangan ng ating mga parents.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: MG Marcomanias. Marcomanias. MG Marcomanias.
2: Isang masustansyang kabuti na nagmula po sa bansang Brazil, ano? At ito po ay nagtataglay ng polysaccharide na nakatutulong upang mapalakas ang ating immune system ng ating pangatawan para labanan ang anumang uri ng sakit na andyan lang sa kapaligiran. So, prevention is better than cure. Sabi po ay kailangang masanggahan natin ng ating lakas ng pangatawan, ng ating immune system, yang mga paparating na sakit para hindi po yan makapasok sa atin. Ibig sabihin, malakas dapat yung ating resistensya. Kaya kailangan din ng ehersisyo, kailangan ng pag-inom ng mga malinis na tubig, iwasan ng bisyo, mag-food supplement po tayo mga parents ko. Laging may panangga tayo sa ating pangatawan. Yan pong ating napakahusay na herbal capsule, ang Marcapsule. So yung pong ampalaya na isang sangkap pa rin, ay alam naman natin na yan ay yung kasama po dun sa 10 halamang gamot na kinilala ng kagawaran ng kalusugan. Ito pong DOH, Department of Health, dito sa ating bansang Pilipinas, na pinatunayan na ito po ay mayaman sa vitamin A, vitamin B at vitamin C, folic acid, calcium, phosphorus, iron, na nakatutulong para po makalikha ang pangkreas ng insulin na siya namang namamahala ng asukal sa dugo dahil sa nilalaman nitong flavonoids at alkaloids. Kaya ang ating Marcapsule ay punong-puno ng mga benepisyo para naman sa ating kalusugan. Ano po? So, based po doon sa ating mga ginawang pagsusuri, pagre-research, yan po ay napatunayang sadyang mahusay yung mga ingredients po ng ating mga capsule. Pero po itong banaba extract, mga parents ko, ano, kaya gumaganda po ang daloy ng ating pag-ihi. Basta't inuman natin ng maraming tubig at makatutulong po ang extract ng banaba sa ating kalusugan, lalo na po sa mga taong gustong mabalanse ang level ng asukal sa dugo upang di lumala po ang karamdamang diabetes. Ano po? Mahusay din ang banaba extract na sangkap ng ating mar capsule with vitamin C sa mga taong nahihirapan sa pag-ihi dahil itong banaba ay may tinatawag na diuretic properties or pampaihi para po maiwasan ang bakterya na sumisira sa ating bato or kidney. Yan po mga kasangga, ano, yung sangkap niyan ay tatlo pa lamang. Pero ang atin pong sangkap ay nasa 12. Nariyan ang barley grass, insulin, garlic, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, silimarin extract, mga parents kong minamahal. Tatlo pa lamang nasangkap ang ating nababanggit, pero yan po ay napakahusay na po sa ating kalusugan. Kaya dapat ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mabisang mar capsule na ngayon po ay nadyan sa mga drugstore. Ano? Yan po ay registrado, approved ng Food and Drug Administration, kaya safe po tayo. Kung ano po nakikita natin sa kahon ng ating mar capsule, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Ano po? Lagi po tayong naka-align at yan po'y alam nila. Kita po nila yan kahit ilang tad natin yung mar capsule. Di po yan gagalawin ng FDA sapagkat alam nilang yan po ay nagko-comply doon po sa dapat na mga requirements mula po naman sa ahensya ng Food and Drug Administration. Kaya safe po ang lahat ng ating tumutumar niyan. At yan po ay magandang tumarin sa umaga pagkatapos kumain. At sa tanghali po naman yung ating 500 mg na vitamin C. At sa hapon ay yung pa rin ating My Capsule Herbal Food Supplement. Kaya maganda po ang maging malusog. Samahan ng maraming tubig, ehersisyo. Sigurado po yan na kayo po ay magiging malusog ang pangatawan. Kaya pasensya na po sa mga naubusan ng mar capsule, ha? At nagawa na po natin ang paraan na hindi po kayo maubusan dahil alam po namin kayo ay namumurahan doon sa ating kapsula na sa halip po ay 25 pesos, ngayon po ay 12.50 para po paborian sa ating mga suki ng ating produktong Mark Cafe at Mark Choco kasama yung Mark Cafe with Brown Rice. So bonus na lang po yan sa ating mga parents. Pero darating po ang panahon, gagalaw po ang presyo niyan sapagkat unang-una po yung ating mga ingredients ay nanggagaling pa sa iba yung dagat sapagkat maganda po yung makinang ginagamit sa ibang bansa. Kaya po maganda rin yung quality ng ating mga herbal extract. So maraming salamat po sa ating mga parents. Tayo po'y mag-mark capsule araw-araw para always po tayong healthy.

0: malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: Tuloy po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At mula naman sa 64267, good morning Kasanggang Injumar. Bakit po ba August pa ang draw ng inyong raffle sa GMR Herbs Incorporated? Bakit po draw date ay August daw, ang sabi po ng ating 64267. Yon. Yun po kasi ang approve ng Food and Drug Administration at saka ng DTI, ha, para po sa inyong katanungan. So maghintay po tayo at ipagpatuloy po natin ang paghuhulog ng ating mga entries para po niyan, para sa JMR Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Mula po sa 4905, yan. Good morning Kasanggang Injumar, Kamonyas. Tanong ko lamang po sa pagsali sa inyong paraffle kung susulatan po ang labas ng sobre. Sasali po kasi ako sa inyong paraffle. Nagbabaka sakali pong manalo ako sa raffle nyo. Hindi po kasi ako nananalo kahit kailan. At gusto ko po talagang sumali. At maraming salamat po sa inyo. God bless Adelina Ganasi Humo ng Kalawag, Quezon. Yan. So, paano nga ba gayon, ha? Kapag takip ng inner box ng kape, ay sulatan po natin ng promo title yung pong face niya, ha? Pag tinanggal natin yung takip, di po ba may sulatang bakante yan? Yan po ay pwede na po nating entry. At kung maihuhulog natin sa drop box, pwede na po yan. Yung pong isa naman ay katulad po ng ating blister pack ng Mark Capsule at saka ng Vitamin C. Ang dalawang blister pack, yun po ang isisilid sa sobre. Tapos magsulat po kayo ng promo title sa isang kapirasong papel na puti at isilid po sa loob. Saka po isil po natin. Walang problema kahit po mabunot yan. Basta naroon po yung kompleto. Ano? Kasanggang Arvin, paki-play nga after ng ating mga mensahe ng mga parents. Yung ating plugging ng kay Marto do Panalo at magka-premium raffle promo para ma-record po nila. At nang sila'y makasubaybay naman, ano? At pwede po tayong like and share dito po sa ating page sa Markapi Official para makita po natin kung paano ang pagsali. Ano po? Mahalaga po ay itama natin. Sayang po kasi yung 500,000 kung mapupuruhan po ninyo yan. Sayang. Eh kapag kayo nabunot tas mali-mali po yung inyong pagkakasulat, adi masasayang po naman. Kung gawin na po natin yung tama. Kaya tayo po ay pwedeng open ng ating cellphone. Hanapin natin yung sa FB, yung ating Markapi Official, at i-like po natin, i-share po natin. Tapos hanapin nyo doon yung promo mechanics. At saka kuha ko po sa inyo, kung kayo po ay wala ng panahon, ha, sa mga ganyang bagay, kayo po ay nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, pakirecord po. Ha, i-record din nyo yung ipiplay ni Kasanggang Arby maya-maya. Ano po? Para po sa ganun tayo ay magkaintindihan, magkaliwanagan. At sino ba naman ang ayaw manalo ng kwarta? Ay sayang po yan, pinamimigay po namin sa inyo yan. Yay para sa inyo, sipagan niyo ang pagsali. Total, kayo na may suki po namin, ay dapat kami makapagbalik din naman sa inyo. Ano? Kailangan po niyo yan. Sa totoo lamang, ha? Good morning Kasanggang Injumar. Bakit po out of stock ang Mark Capsule? At saka mark up dito po sa Lazada nyo. Sa mga drugstore, wala pong mabili. Tapos dito po sa Albay, Santo Domingo, wala din po kaming mabili. Ayun, wala daw mabili ng ating markup capsule dito po sa Lazada at dito po sa Albay Province sa Santo Domingo. Ayun, mula po yan sa 2737. Ano po? So, i-check po nating mabuti. Nanay, tatay, tumawag kayo sa numerong 09-47-6-45-3-1-5-3. Ano? 09-47-6-45-3-1-5-3 para kayo po ay mabigyan ng payo kung saan po tayo pwedeng makabili ng hinahanap po nating produkto. Yun po, maraming salamat po sa inyong mga mensahe, bagamat kulang pa rin. Eh, babati po ako na isang malusog na umaga sa atin lahat ng mga tagapakinig. Ituloy lang po natin ang ating mga mensahe sa 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Tingnan po yung ano, yung isa nating number, baka may mensahe po doon ay atin pong babasahin. Ayun, meron na nga po. Magandang hapon. Ito po sa 0918-2777-888. Ano? Magandang hapon, Kasanggang Injumar, Camonias, nulilugdat po ito ng Balimbing, Buwak, Marinduque. Kumusta na po ang family nyo? Sana po kayo'y pagpalain ng poong lumikha sapagkat napakabuti niyong tao at kayo po ay maraming natutulungan. Ako po ay lagi naikinig sa programa Kasanggat Kalusugan sa radyo natin sa Buwak. Ayun, salamat po ng marami. Tatay nulilugdat, yun na po yung mga barkada natin sa Buwak. Ano? So magparamdam po tayo mga kasangga. Ano? Ito po ay sa 0918-2777-888. Napakarami po kasing nagme-message dito sa ating isang number na ito eh. Kaya mas maganda para hindi matakluban pala. Maganda siguro din muna tayo sa ano? Sa 0933-214-5288. Natatakluban na po yung mga mensahe dito sa kabilang telepono. Dito po sa 0918. Ano? Dito tayo sa 0933-214-5288. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.